0: okuzika. Gy'emyaka ensanvu. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda. Okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
0: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
0: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
0: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Ne njatula. Ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Ne njatula. Kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
0: Ne njogera nti. Ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa. Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo. Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
0: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
1: Soko komawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde.
0: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
1: Bwe nnali nga njogera.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga njatula okwonoona kwange.
1: Nga njatula okwonoona kwange.
0: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
1: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
0: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
1: Iye.
0: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
1: Iye.
0: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
1: Iye.
0: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komaawo. Mukama yeebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essuula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yeebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera ku kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babilooni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yeebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula. Naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period. Obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga w'onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
2: Kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati

0: agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko. Bwe giggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba, bwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, yesala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieli n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bwoli, bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti, nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze eki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti, nekibateeka mu saakoozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu? Tolaba nti waliwo ekikyamu? Ale nga tugamba Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi, twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukolaki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde. Natukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda natugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka, kanve wano. Haleluya. Haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feeza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feeza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe, biki bye. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba, weenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda, weenenya, weenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Hallelujah. Nti waffe tuli kumi na babiri. Bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani. Besaabala. Sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani. Nangamba olwamaze okutegeera amazima lokosa. Nangamba mutabani. Togattanga omukazi omulala ku mukyala. Koli kikola. Ojja kuba ogudde mu ttooyi. Ate yankoma. Kyo ne nkiyiga. Nekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Nangamba nze kimbonyaabonya. Ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki. Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwemu tukove engalo ezama.
1: Nkubira ku luyimbo olugamba.